0: tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ko huna nisa nukano tala ay ko huna na sen nisa ka hundong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rewe kata ka unon kat oso ay ko hinil na lara ngkan tala ay ko hinit tise ka hundong ka rewe kata ka unon kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lome neresiru mesese muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay ko nyere ni kamnya ka kalmina agelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung mata kara na wara wal na wa mu muto nampa ka fala nu wa mbase wa na wa char wa ten wa wasa ta ko tita tamarta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka starta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia starta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna akorota minister namba nyalo alafia aware na wumbatan batasone wahusu alafia aware.
1: Bonjour maman. Maman, je vais au campus.
2: Qui est ta maman? Désormais, ne m'appelle plus maman. Tu as compris? Ta maman est dans le tombeau. Va la réveiller.
1: Merci maman. Au revoir.
2: Cet enfant va me tuer dans cette maison. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe.

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na dubwa. Nina nyai ke kan kanne. Kan kokona na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar ngai. Njam, sa kan jam mo pote bena wi ke puini na, ke yoti sa yu puini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwa me na maritime atan problem pou yar. Lili mo sa kan jam mo pote bena wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar. Yulung ba sa ga na cha na chula ga bana leke na da ka blatin na da gwa ya ne acha ne lejo ngam ya bana na tinna yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na da gwa ka fala ban ka tade ka do na da gwa pur kinye koma sa ke ne trete ka tung ma kumoy mo kinya fiba a simple tuna ti sa tro to go da gom na apipi ka pengba pa bora ya na che ba ba nga ya anya pa
1: Tungwa jama, ikaso, ikamanya netuwa ubo japa, wakpetu wento punuwa alafyeye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi. Soboron waduburi, beya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, da pongo wa farande, sogade wa farande, atakpama wa farande, ni chevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkon ilobe kibacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi foso wa sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa ala meri wabida perenti ni fiva wa ewe ki pere tuwa tinyibiti. Soboro di peredi ni fiva.
2: Tene wikila kale gungko genchi maanyi nyare kako ubomu. Le to togo tebe. Anyi nguriye yefe uwoku ilewe sebeke retogo genderirane yoko tu bovya. Kwete ulotule kicheche kicheche eni yoro kwe sebe uwoku ipukonu le. Yo uwoku ilewe sebeke ya san watabo yi. Kata sesenke ulefe tufa ke sana ke primatate lu jubwa temu niye. Kuro lu jubwa temu ne. Jubwa wato pram pran ble sebu o kwi te atakpa me anake menek lengke pulo purwer bekende bekende kola sokode menek lengke pulo dapangu menek lengke ko gatil richevie menek lengke pulo mata mele etinine i ke flak febi kwe bukunle kasa koro akoro ko fi sabele le sebu o kwi sa kalola nye o fale ketayi teke ule fekara menek lengke pulo mulo me muye mena bale o kui la ber ke motu muye ya woro le mulek bunke du woe la nyare vire wo kure dir wo nyare vire lo chungulu we wesa uluru abai mena bale

hagardirna weleragri torna be ida mubindina runi irin kerein irund de gamatar na barar wuli mundi ba sonto mumrim nogri mi log talbkira gora kirin anab sab yel katta kirin aninde bindindran tabatsan saban santrak plato padan martin padan redri mi tabatran nan kan kargang padan nan buluma berungun bawna mi mina bartu wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kalan nan murana aina basan na kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kabsan kani kab kwam wule wada bu kwami kalbana hongni jano be busan dogru ko kuyi haruko bibir ba kalani babe babir bina kalan kan bin busan da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bambata mi na kaymadi yiko kayta wule be ibe mi ditin bona tin bimuna mundu bana man tu toraba wonna gumi ida be imugu getin boti to gunan kamini si asugo ni da banna me gunan hatun bi.

Temi omo Togun an awa kan e nagbara atualapa pipe ne re Togo bibe asoko e to ti ka pin atualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo otuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan otuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we ma kan fun e ebo bane we ma lon di be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa neni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okpan juni elon la bone yesemo e mbe ako fo fun e acho alapa mbe bogba kasuna be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun

tartata na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesa nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na volnyante kale kunon ka rwe kata ka unon kat so ay kun hindil nalara ngkantala ay kun hinitise ka hundong ka rwe kata ka unon katana akwasa ha muto nampa karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto nampa ay kun nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ka ay kun nyere ne ka minya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka falana wara kun bata karana wara walna wa muwa muto nampa ka fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti tetap merta wali ka seta no apis wa nawan ta walona mutu te hendo ka hu hu o ha la fia ka sarta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mutu te hendo la fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna ta korota minister nampa nyalo la fia awarta na wumpa tamba ta sone fo husu

ha to go na chim nyul sa ke ba ma ke tin na dubwa na nyai ke kan kan ne kan ko kona sa ke blan yar na pa fam lebo ka blan yar ne njam so kan jam mo pot bna wi ke pini na ke yot sa yu pini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atan problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ne lu ke yot sa wi mo ko salada na ma na sa kara atan pon na grand lomé atan pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na dubo ga ya na cha na lejo ngam ya bna na tin na yulung bna kan ya na ma ba jala ma ga trna ka na ma ga ka na dubo ga ka fala ban ka ta de ka do na dubo pour ki ne ko ma sa ke ne trete ka tin ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa trete ko da ko na apipi ko pe ngba pa bora ya na cha do ga na

0: temi omo Togo an awa kan e nagbara chuala pa pipe ne re Togo bibe asoko eto chika pe achuala pa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa ne re savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obolo tinojo mefa lenogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara unne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bolo chagbo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sintan we man kan fun e ebo bane we man lon di be chikanya ri acho alapan melo e ako fun e bo wa wane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okman juni elon la bone yese mo e mbe ako fofun e acho alapa nbe bogba kasun na be acho alapa na cheobo aruepo ni iba ko mamu e nko e tindi ndi chelakun e na ri ndi aralile un ene na ko gofun o
1: Tartta na towar togo wisa ema meyela nekal mete se fe na pisna hami muton ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muton ampataro kwaso lao taman na volta taman korom nyente kale sese kunon ka rewe kata ka unon katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nesen nisa ka hundon kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol nyente kale kunon ka rewe kata ka unon kat nso ay kun hindil nalara ngantala ko hin tise ka hu nonkara we kata ka wonon kata na akosa ha muto namba karate tata notasna gran lome ne resiru mi se muto namba ay ko nyari ngena sakana ha muto namba na pa we ngena e charite ne kor de paga ka ay ko nyere ne ka menya ka kalmina a kalmita kara yer ka amaire awanta ka sa hami muto namba ka fala na ware ko mata kara na ware wa wal na wa mu muto namba ka fala nu wamba se wana wajar waten wa wasa takuti tetta merta wali ka sta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o ha la fia ka starta ka atikis awarta o kona la fia ka agweta mudo te hendo la fia starta kala ya atikis awarta ya no nga ye ko linna takorota minister nan pa nyalo la fia awarta na wumbata mata sone bo kusu la fia awarta

besonto mum reem nogri mi log talbi de wora kirin anab sab yel kata kirin aninde bindindran tabat san saban central plateau paranan martin paden reedri mi tabat ranan kan kargan paden nan luma berungun bawna mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana san kala nan murana aina basan nakalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidri bawna mi mina kab san kani kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kuyi haruko bibirba kala ni babe babirbi na kala kan bin misal da bana bawna do mundu ken kasuna wule be ida be imugu de bambata mi na kaimadi yuko kai ta wule be be mi ti tambo na tambinguna mundu bana man tu toraba wonna bimi ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da banla me gun na hatun be be.

Emi omo Togo an awa kan e nagbara chualapa pipe ne re Togo bibe asoko eto ti ka pin achualapa ama aboche nona imeji ona chenchen aboche tinojo ma mere lonojo ma mejo ochuya wa nere savan central maritime mundo abibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefa lenogu lon tantan ochuya wa aboche nere kara nere lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan an mba dire fun e ne bolo chabo kagba acho alapan mbe ne bolo e melo ye begba agron sinta nwe man kan fun e ebo bane nwe man lon di be chikanyari acho alapan melo e ako fun e bo wawane ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapan okwanjuni elon la bone yese mwen mbe ako

0: Car wekatana bete mutu nampa taro kuaso lao taman na volta taman koro mingente kale aso se kunong car wekata ka kunong katana usu ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka kunong kata kena tapa on sokore atapa mate tata nutas na maritim taman na wol ngente kale kunong car wekata ka kunong kat usu ay kun hindil nalara Engkan tala ikun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na aku asa ha muto nampa karate teta nota suna gran lumi neresiru misese muto nampa ayoko nyari ngena sakana ha muto nampa na pawe ngena e carite ne kor dek bakau ka ayoko nyere ne kamenya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara kung mata karana wara wawal na nuwa muwa muto nampa ka fala nuwa mpasewa na Wajar watan wawasa takut itu temer tawali kasta. Nuapis wana wanta wawalona. Mutu itu hendo ka huahu. Oha lafia ka sarta ka adukis awarta. Okwana lafia ka agweta. Mutu itu hendo lafia sarta kalaya adukis awarta ya. Nuangga iya kulina. Takorota minister nampa nyelo lafia awaren. Nuwempatan batasone wahusu lafia awaren.
1: Togo juko muda chuo do chike o e chono agritovi so chike si dolele logbo e do taru o akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ogba le kachachame kolo yihado atowo o so afolote inu nono juko togo juko la plemo muda mama avavame le togo nyigma di uho le kwepki makho makho gbali gbali watu akwome le kareka yang lagbeto okwa nya muda le nisi ameleka ho nomi lengkeke vivwa deno zaliki ule tila va inkeke amade tolono a fouleti le kweti memile wa do amenle to wa to akwedu o mele karikaya nlemi godu godu to wa so ku ponti ni o mavi asonomi ku pon lo yana no mudale ni timi aho kolo fini mi ave kwelo iji mi apole mi asolono kolo ame khokho nwide asono amenle to no valo mi gbo Ete, iyigbedo asi ti so akosu do akuti pelon kuvido la mesenyo ugbo ile kadodo mekolo irado a

togo na chim nyul sa ke bangma ke tinana dubwa na nyai ke kanne kan kokona sa ke blan yar na pafa mi lebo ka blan yar nga njam so kan jam mo pot bna wi ke puini na yoti sa yu puini ni dal kan sa ke dapon so ko de atakpame na maritime atam problem pou yar lili mo so kan jam mo pot bna wi mo ko ni lu yoti sa wi mo ko salada na ma sa kara atam pon na grand lomé atam pou blan yar yulung ba sa ga na cha na chula ga bna leke na da ka blatin na da bogba ya ne acha ne lejo ngam ya bna na tinna yurum bna kan ya na ma ba jala ma ka trna ka na ma ka na da bogba ka fala ban ka ta de ka do na da bogba ko nye ko ma sa ke ne trete ka tang ma ko moy mo ko nya fiba a simple to na ti sa tro to go da ko na apipi ko pe ngba pa bora ya na je bu ko na ya

0: Nkwaba, ata marwa, to wa kwa ni taba mo. De ke ya tu, ba ce kenga, e ce kenga de ka ka to tani ti ye ta kalba me fa ta garu do. Ka jo da tana me ya ta ta de tin na me u ta mu dan duru ya to mi. Ya kwa mbo ta dan ni, ba bo to ta ku tana me ya. Ku ya ba ke ta ba ni di ye ta pi ta ni na ni. Ka ba ye ni ye ta pi ta ni ni ni o ta mu ti ya ye ni ya ga. Papa to da jana pam butan o tiga o tiga kwata to o de butan o tiga o tiga ka yi ata pam ko butan o tiga o tiga kwata jan ni te bi butan o tiga o tiga ka de ni yi tu butan o yen buri ye bi se la ro ko na pa yen bi ta te da butan o be ni kara butan o tiga o tiga kwata do mo mo o da dia butan mi aga to wa kwari do ati ya de tin ka bo de te ni bo yi bu kan du wa ti mi aga ba ye ba ke bi aga ka ina me be ni bo de ka du wa mo mam ka bu na me ya de ngane bu ni mo como vacina aquina do nga ye takatori ye paga piko kabala nakani akwa nyi ba twada na miya ngwa adwara miya karo amara pi muhammuda panja do kada kenda kamo kada do ne koti minisi ye woni woni do panna de ka tata do bani
1: temi omo togun awa kan e nagbara chwalapa pipe ne re togo bibe asoko eto chikapen achwalapa ama aboche no na imeji ona chenchen aboche tinojo mamere lonojo mamejo ochuya wa ne re savan central maritime ndoa bibe mplato agbara ekeji e obo lo tinojo mefale nogu lontantan ochuya wa aboche ne re kara ne re lome nojo ya dire bibe an eko lo mbi agron fun e ene wa kan e an mba dire fun e ne bo lo chagbo kagba acho alapan mbe ne bo lo e melo ye begba agron sin tan we ma kan fun e ebo ba ne we ma lo ndi be chikanya ri acho alapa melo e ako fun e bo wa wa ne ni egbagbe mbi adire fun e ne kagba acho alapa okponju ni elon la bone yesemo e mbe ako fun e acho alapa mbe bogba kasun na be acho alapa na che obo aro epo ni iba ko ma mu e nko e ti ndi ndi che lakun e na ri ndi ara lile un ene na ko gbe fun won

0: Aha, togo na chim. Nyul sa ke bangma ke tina na bwa. Nina nyai ke kap kanne. Ka kokko na sa ke blan yar na, pa fam lebo ka blan yar nga. Njam, sa o kan jam mo pote bina wi ke pwini na, ke yoti sa yu pwini ni dal. Kan sa ke dapon so ko de atakwame na maritime atan problem pwe yar. Lili mo sa o kan jam mo pote bina wi mo ko ne lu, ke yoti sa wi mo ko salada. Na ma sa kara atan pon na grand lomé atan pwe blan yar. Yulung ba sa ga na cha ne chula ga bana leke ne da ka blatin na dwa gba ya ne cha ne lejo ngwa mbi abana ne tina yurum gob na kan ya ne ma ba jala ma ga trna ka ne ma ga ka na dwa gba ka fala ban ka ta de ka do na dwa pul ki ne ko ma sa ke ne trte ka tung ma ko mo mo ki nya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ko pe ngwa po a bora ya na na che bo baba na ya anya gom
1: parte ta na towa togo wisa e ma me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rewe katana pete muto na pataro ko so lao taman na volta taman koro mnyante ka lesa se kunon ka rewe kata ka unon katana oso ay ko hinuna nesa no kanu tala ay ko hinuna na sen nesa ka hundong kata na tapa on sokore atapa mate tata no tasna maritim taman na wol nyante kale kunon ka rewe kata ka unon kat so ay ko hinil na lara ngkan tala ay ko hinit tse ka hundong ka rewe kata ka unon kata na akwasa ha muto nampa karate tata no tasna gran lome ne resiru mi tse muto nampa ay ko nyari ngena sakana ha muto nampa na pa we ngena e charite ne kor dak pa kau ka ay ko nyere ne kamnya ka kalmina agelmi takara yer ka amaire awanta ka sahami muto nampa ka fala na wara ko mata karana wara wal nan wa mu muto nampa ka fala nu wa mbase wana wajar watena wa wasa takoti tata merta wali ka sta no apis wa na wanta wa walona muto te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta muto te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no anga ye ko linna takorota minister na pa nyalo ala fia aware na wumpatang mata sone ba husu ala fia aware.
2: Qu'est-ce que l'assurance maladie universelle AMU?
3: C'est une assurance mise en place par le gouvernement pour permettre à toutes les couches de la population, sans distinction aucune, de se soigner à coût réduit. L'AMU est universel et solidaire. Les frais liés aux soins de santé sont partagés entre les bénéficiaires, bien portants ou malades, jeunes ou âgés, riches ou pauvres, citadins, ruraux, etc. Pour ce faire, chaque assuré contribue à l'AMU par le versement d'une cotisation.

0: peace for my country.
1: Togo wa jama, ikaso, ikamanya netuwa obo japa, wakpeti wento punuwa alafyeye. Insa, iwe yapoti ye, tinyibibi bobungi tisoboron baba pe inyoye. Bijindiche diche, kibeba andiche dilawa adadi. Soboron waduburi, biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe pune inakibacho, wa iwe pune inyi. Ba, napongo wa farande, sogade wa farande, atapama wa farande, nichevi wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damo wa iwunkon ilobe ki bacho wa iwunkon pui tuwa karawa farande ne lumedong ne za duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wa befo wa sobore deke ba wa takada wa ba tewe de nana iso basuni na abi fo so sobore inyete logta wachunsiye bibi nyunsi kido sobore poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa zinyibiti. Soforo ni peredi ni fiva.
2: Temi omo togo an, awa kane nagbara achwa lakpa kpikpe, ne re togo bibe. Aso kwe to, chikakpe achwa lakpa ama aboche nona imeji. Ona chen chen. Aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mdwa bibe, mplato. Akbara eke jie, obo lo tino jome fale nogu, lontantan ochuya wa, aboche nere kara, mnere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angonfwe, ene wakane an, mba dire fwe ne bolo chabo kakba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sinta nwe makan fwe, ebo bane nwe malon dibe, chika nyari acho alakpa melo e ako fwe. Bo wawane ni ekbagbe mbi adire fwe ne kakba acho alakpa an, okmanjuni elon labone yese mwen, mbe ako fwe. Fwen achwa lakpa mbe bogba. Kasuna be achwa lakpa na che obo arwe kponi iba koma mwe. Nko eti ndi ndi che lakun yenari ndi aralile un ene na kogbe fwen.

tarta ta na tawar togo wisa ema meila nekal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unon ka rwe katana pete muto nam pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kataka unon katana oso ay ku huna nisa nukano tala ay ku huna nesen nisa ka hundong kata kena tapa sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kale hundong karwe kata ka hundong kat nso ay ku hinil nalara ngkan tala ay ku hinitise ka hundong karwe kata ka hundong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay ku nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa ka ay ku nyere ne kamenya ka kalmina agelmita kara

Temi omo Togo an. Awa kan e nagbara atualapa pipe nere Togo bibe. Asoko e to chikape atualapa ama aboche nona imeji. Ona chenchen. Aboche tino joma mere, lono joma mejo ochuya wa, nere savan, central, maritim, mundwa bibe, mplato. Agbare ke jie, obolo tino jome falenogu, lontantan ochuya wa, aboche nere kara, unere lome. Nojo ya dire bibe an, eko lo mbi angonfwe, ene wakane an, mba dire fwe ne bolo chabo kagba acho alakpa an, mbe ne bolo e, melo ye begba, angon sinta nwe makanfwe, ebo bane nwe malon di be chikanyari acho alakpa melo e akofwe. Bo wawane ni egbagbe mbi adire fwe ne kagba acho alakpa an. Okmanjuni elon la bone yese mwen. Mbe, ako fofwen atualakpa mbe bogba. Kasuna be atualakpa na che obo arwe poni iba koma mwen. Nko eti ndi, ndi che lakun, enari ndi aralile un ene na kogbe fwen.

Aha, togo ana chim. Yul sa ke bangman ke tinana dubwa. Nina nyay ke kabkanne. Ka kokona na sa ke blanyar na, pa fam lebo ka blanyar nga. Njam, sa wo kan jam mopote bina wiyin ke pwini na, ki yote sa yu pwini ni dal. Ka nisa ke dapon, soko de, atakwame na maritima atan pro blanpo yar. Lili mo, sa wo kan jam mopote bina wiyumon kone lu, ki yote sa wiyumon kusa lada. Nama, nisa kara atan pon, na gran lome atan pro blanyar. Yulun ba sa gane acha ne chula ga bana leke ne da ka blati ne na do gba ya ne acha ne lejo ngam ya bana ne tinna yulun gobna kan ya ne ma ba jala ma ka trna kan ma ka na do gba ka fala ban ka ta de ka do na do gba pur kinye koma sa ke ne trte ka tin ma ko mo mo kinya fiba a simple to na ti sa tro to go da gom na apipi ka kwen gba pa bora ya na che bo gba ban ga anya bon.

tarta ta na tawar togo wisa ema me yila ne kal mete se fe na pisna hami muto ka fala ka rakoro ta ka unon ka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman koro mnyante kale se kunon ka rwe kata ka unon katana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundong kata kena tapang sokore atapa mate tata nutasna maritim taman na wol ngente kle hunong karwe kata ka hunong kat nso ay kun hinil nalar ngan tala ay kun hinitis ka hunong karwe kata ka hunong kata na akwasa ha muto namba karate tata nutasna gran lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pa wengena e charite ne kor dak baka ka ay kun nyere ne ka menya ka kalmina akelmita kara yer ka amaire awanta ka sahami muto namba ka falana wara kun mata karana wara wal nan wa muto namba ko fala nuwem pasewana wajar waten wa wasa takuti te temerta wali ka sta no apis wa nawan ta walona mudo te hendo ka hu hu o hala fia ka sarta ka atikis awarta o kwana la fia ka agweta mudo te hendo ala fia sarta kala ya atikis awarta ya no nga ye kulina to korota minister na pa nyalo ala fia awaren na wumpa tem mata sone bo husu ala fia awaren

go buga to go bufoka ma de denal mi minna bar orndi da na bar bar har ne mundi mundi bam bor be bar dagi de kang ragar dirna wule ragdi tor na be ida mu bindin na runi irin kere en irund de ga matar na bar har wule mundi ba santo mo murim nogri mi log talb kire wala kirin ana ba sab yel kat kirin aninde bindin ran tabat san saban central plateau paran martin paden reider mi tabat ran nan kan kargan paden nan luma berim gun ba wana mi mina barto wada ke kawrana kasur wule wada gele bana asan kalanga num wurana aina ba san kalbala ni bato wanti kamar nan wule wada bu banda oda hidir ba wana mi mina kab san kan ni kab pam wule wada bu pam kalbana hongni jana be san dogru ko kunyo adu ko bibir ba kalani ba be ba birbina kalan ken bin misal da bana ba wana duru mundu ken kasuna wule be ida be imugu te bamba te mina kay madi yuko kay ta wule be ibe mini ti tembo na te mbinguna mundu bana man tu toraba wonna dum ida be imugu getem boti to gun an kamini si asu ni da kwan la me gudu na hatun bebe sa

partita na towar togo wisa ema meila nekal mete sefena pisna hami muto ka fala ka rakorota ka unonka rwe katana pete muto na pataro kwaso lao taman na volta taman korom nyante kale sese kunonka rwe kataka unonka tana oso ay kun huna nisa nukano tala ay kun huna nasen nisa ka hundonga ta kena tapang sokorit atakwa mate tata nutasna maritim taman awal ngente kle hundonga rwe kata ka hundonga oso ay kun hindil nalar ngan tala ay kun hinitise ka hundonga rwe kata ka hundonga ta na akwasa ha muto namba karate tata nutasna grand lumi neresiru misse muto namba ay kun nyari ngena sakana ha muto namba na pawe ngena e charite ne kor dakpa kauka ay kun nyere ne